yardi shayde kontu mafade ya defal yalla lepp lu santane bamba ya jar di xeyti kontu mafade ya defal yalla lepp lu santane ya defal mustafa la khawsi yatanna ya di khairul khadim fi diwani yow gërem lo nga yalla tekke gërem lo ngeen di yenen wallahi yow lay wale sirit tamba du sen mappando du sen mas na ngeen deglu mi mem mi borom arasmas khadir ko fi bari jawab ba ko mo ken du ko tollal di way na le ma ko mo ku sakal ken borom tuba ci rew mi yow da nga demul gamo fa jega rew ma cheikh ahmadou bamba kabar ci dousam dal wa ta gal da cey borom touba gore la te ray mi gal gal ga yow rek ka jenn rew mi na rabito ya taxnu mom sun bop tay bay fetu budul ko nak dem gi nga dem ci geet nit tuba bi du mo xamni way rasulay geer gi buñ neeto ku kala wo ti dem mayo ma gor ñepp mu soro wadu tayra mal bakam bamba ya gor buñ neeti won kusol mahana dem ko ngo gor ñepp marijeru tay xe ñu go ngo bi nga delu fe fu ne jakk ya na fa sam be tay ñuy sant rek ku ne jamba taw ci sa diina tay l'islam ngi cheikh bamba moy ci ko dollu tay ngir moy ka ko teyewo ba ko nek jotti tay di dalilaw malal qadim bi ki yalla may wax len jere jeuf serigne touba wax len jere jeuf serigne touba wax len jere jeuf serigne touba sa jeuf nako yalla fay

harafu tubie kalami kana muaini wa khala bi kullasi munadi wa himmati lil

0: KPFM
1: na ngeen di luma dello di benta abdaay ba zaahir sadibatin julle janu maaj na ngeen di luma dello di benta abdaay ba zaahir sadibatin julle janu maaj damay wal bati mbollem way ni sodan ba fem yepp di batin bu jaar di setan dama rombu ku setal munama kay laaj ku jital lima jital lula neex laaj ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngañ ma fa jom ni ko tuubal malaaka day gañ tanda kimandal nu dem ba tuuba faral jebulu mo gën torax su boba ku anda kimandal lula neex laaj serigne be jara andal balen yo njaaj defal and bi yalla serigne touba te yonem di sa wamat nga djublu touba ila barikum ya unas toubo wakuno ma shaykhilu anibu muhayyahu kabadril lilen ko tafer hawa jawhara husnin mamay ko te mer ku setal ngeeram am de lula neex laaj da ngay saafu di ceebuy naloo kuuj baaj kilee jar joxe say yëf ba def yoxay neem aduniyaag li ci biiram du teem a gay benn kilee jar fase duniyaa te jëm ci ofaraa te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa kilee jar di ko way mooy xadiimu adunaan jamaa di jëwalam moo selang lu mbaajaan abul faadil xaqan xadiimu te wasasibtu habibi wanala jeh setu balla bala wax ndegam xamo dam yaramu sangi mbake sangu serign dam ciqub ker maharam moy digal bamiras ñitew ak ñi fitewul azal du sen mas ma wayenda mala gatton te gitti wa fas teraw yarami fas ak rijalim kunas ala lam tara hayna ya misla sayfi kamalan wa jamalan asala wasqit serigne bamba du sen mappango du sen mas na ngeen deglu bindam bi borom aras mas birim jess bu malam wax dana ko ñambas ba ngeen xam ni serigne bamba la di rambas serigne be jara way mbacke mo yayotas dama yak ci saharam te la jumay pass serigne be kan ro mustafa ba ci mool te deexul wangu lan settagul badim njol se gayu tiñe gattay na muy jottek mar te batam dani jollit bati mi lah yar reuyul tuti wolon gattulon badim duñ bu daare du ko kekul da da sa fo muñ ndax ku ho bisana ya shahru layla aw siraju salamin anar layla dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yaang nako daafi te walu ndey jor dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yaang nako daafi te walu ndey jor sumuray banam mel xet sikim banilas di saflari urus mo ka jekkay baas te xesul bani peccit peful jaawul mul yaram waangara tax melni jaani ngolol te leeru yaramam tax na ci riyaxereel dada jolli ci beetin ba sàcc ci eñeer te ab xar kanamam day niroog magum weer te nuurug ba kanam day niroog goros naar gëtam yaa gëna lamsal du rog du geesoo borom kersolowan daawul dox di riisoo sëriñ bamba du geesoo bëtam la daa xool di jëllër bi di lamsal du xoole ni umool doxiinam dafa sempal mu jeggaay peer bu daa wax di ko ndànkal te baax ba day riir melaw tànk yeriinkul la sul bëbul nooj saxom jappata hon lah yalah basaw wuy te jeegom yedu jeegeet yoonu jakkam ca tempam malahalat yoonu islam walam yansahu masyan biar di tuba walan yablughatulan jibala leba te lebul barulan mom darul khanaati ay te lammeñ watakulkum waxal dalay de leho nuru jalalin yuri jalala leho nuru jamalin yuri jamala fitam wa gëna reey melni abdu jambar amum soxla ci capitaine wari soldat ci kun lay telephone xel maraw na de pes xolam ba gëna leer lampu guñ jabal mes su ci reey na la wet xol ba mom ma ngay ku wol su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su ci reey na la wet xol ba mom ma ngay xol su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su geut yey ne la wet ro ga dem xaras mom xana warna burah mbam war ci ay soom te layla du ko te dem ci bey diwan ca pass yong yañu sakal rijal yalay nan laqad habbam ya har rijal ayba kama mas sharaban azal ayba borom tar bi le semal nasaru bargan tabaraka ma jangal ko tar furqan te semal nañ daaway arab te day man te jaaxal nañ daaway hajam ci sodan te yaram ya fi daaway ngene li hadnan kabu sayri wa kahbun jawal bahassan bu tawretu ñawaton nga melni mosa bu injilu ñawaton nga barbi isa sabora di nga lambo ba melni daawud te furqan nga yesal ba fardi mahmud sa geejuk hikamit raw na geeji luqman sa waxtaanu hadiisit tawal na numan xasaa'ib yi nga taalif manee su koo mool xajaayib yi nga feeñal manee su koo jeel sa téerey xasidaay mboo di lawxi mahfuum boroom kun di la gàggante mbakke yaa fees ca mulkoog malakoot ngay fanaana majjaaw malaakay jabaroot wër la fardi sàbbaaw hawara ya fi yonnani ya da xaray ba kharatal nga ko wa mbakke bamba ya ba mujizati rasulu isa xeti xarba khana yow dambake gene fula ba la yonnen note won noni buri khatan la sa way note mba khan fa daru mannan sambotum khalima raw da busu musa te way de ya nga degal te won na isa ndekotib li sa lor wi tofal ko busra mu tagok lori dunya kasa ka ohra la nohin yabe galam ga bulku mashon la sa way defi talif ci bulku mashon la yonus note geejam ba jen wa sabbal la sa way note gal waaji yab ko ci gal la ibrahima def tali gayi namrud la def labbe ya da wax ko ma ki mem dos maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili bawailun liman tawalla karamati rijalay sambujitam ne falas yañ wara maggal la say gonay tok maqamam jila ngay saf tambutel peñ karamati jane saban wi ngay xeñ maqamam jila ngay sa tambutel peñ karamati jani saban wi ngay xeng karamati junaide ci mboti tay bur ci sa graw nga ko lambo te taf ti la for gila do ngeeramal gawtu ya ko rango maranum jarignal khut bu ya ko sango karamay bi dane ngani li sudan bu xal nañ ko ci wa mbakke bamba ya dan faral khat musa way wi tayam fi musa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jaxate ak samba jaara sun maam wayan nañ ko ba laccal te yaangi way daam julil nak ci rasulin ilahi taha salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulin ilahi taha salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baax na ma ñew way la sangi tuba kulen way bunu fatto nu tabbi Touba ma way do mi serign bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serign bamba modi muhtar jekir ahmaduna mustafa midittaw ba ngeen xam ni jiwuren li ngeen bayon daw ca tanum gala def mustafa midittaw mutanna ko lu bur tan wesuna nyaaw serigne be nu ko tanal ci biiri tanne jiwu tan du jurbu sembaata mbelli turam wa nga depo tar ba ay nilen kar denjol aminata gem ko def yaakar khalifam yam tanon ca yaw manaji wa ko len bes yam wat len ci xeti taqwa lo sabquma alqurbi nihma ja khadimun khadimin rasulitaha mughisun wa marasul warasu boba wazirun wa himadul waraqu tuba nalen wor ni tafay bamba do ma xambay demo nam ko ci menam ba fer ba mat way ku koy wedd na set bis ba bamba wuyje ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telefon mustafa fa ñaaten mu ñew yobbu ko Touba ci kun fa yakoon Touba bi ya tere tan ya ci sheikh ñeereem mu war leen te defal leen ba ñepp farlum kero daama ko fal khutbu muy khalifaam mu jital ko ci batin mu donul islam huwa al warisu haqqan abahu taaja huwa al ghawtu khadal al muridi haaja fajal aajo yi faj aajo ya ko lambo defotal numa fasid yi xol yi lambo karamay desu harba ya ko rango mu jebal la maranam jurel nga sango yerey bamba nga rango mane fulanya te batin bi nga lambo mane bu ko laaj nilen dama yu xolom du yok way ber nanoy daw di ko ramal roydu ni ro pir juma ji dogan ak mom digal la na say sahar gi dogan ak mom du gen am buray karim ibn karimin fala yujara samim ibn samimin fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jigler wala ne ko la ñak kat mo la epp brer busun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sembot yal na fi bawan ba ñepp naakar murid yi di la xaaran si yalla buñ soy sa tol bay ba ni ngalit fa yalla buñ boy fara il yi mu da bay ci tol l'islam fa bal bop bu te do man sa sale sa ujam dama sob di ko wa ya raw nga say mam ku mo sa di sa way kat da nga ni roddam ma far nopi nde say ndam xajuru ci xirtas te jebal bi serign fallu mbacke aw tas beno balla nu joomun bi diw seful wer serign fadilu moy wer bu len di jox leer alil fadili mislun fala takhisu himaran bi jawadin fasara isu nangien serani fe jangulen silba serign fadilu lay def serign Touba serign fadilu la jallu la neex laaj ku cheikh bamba di bayam lu ko neex laaj serign fadilu yanjal ku la neex daal ku cheikh bamba di bayam da fay ay ngañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndem bakke ki musobe ti da ma laaj bu l'islam defanu pal da ngay door xagn ndembake kimbu sobe fi da ma aslan falil fadil fadlun fala yubah laqad hajja wa rabba wa sarat yow siyara nga makka siyara Touba su yonen bané ñoket nga dekk su boba ba ngay adña faté won waran nañu ram te jebal la kurus yañ yoran di saw jam bila bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata danga nañ la nuy ci layla bila bay katana marhaban wa sahla ndawa makkata danañ la nuy fi layla hadiyatuka mimman laha daru fatuba lahum ba'dama jaru fada il yasrin fadilu ramu jam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam taxar ba yahi si akbam bada harayba la si fadilu mbacke kharata ay ba taxar ba yahi si akbam bada harayba la si fadilu mbacke kharata ay ba sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay sar ku deggon lima wax xam ni yaade muftar fuyo daatu ko faddat liman laanu aya bahru hulumin liman daanu xana yaadi wurus mbaato giitu yaaquut ku deggon lima wax xam ni diriileexuut wayaf toyite àndak dibaara sew diis sa ndey toggu sa bàyy fat mëneekulaa siis lewat dom te àndak di doomi jàmbaar nosal ruuyi tewa mat ndeyaadi jàccaar sa neeg maam ya sariif lañ gënee fulay maam sa baay cant sa ndey weer marax ba yaay daam ca meenum asanak moom usaynu ngay meer selan lul mënu maalim li war ci say xeet mbusoo beela ko nampal mënee fulaa kooj amoo rax bu la ñaawal amoo ku ñuy tooñ xajaayib yi nga bokk ak sëriñ Tuuba balaa feeñ danu fee jóg ba tabbi Tuuba nabuur yokku sunu fan ba bun jógeeraam tewam mat ñi fi daa xeñtu yoonu lislaam ma feeñal ci sëriñ Baare mbakke moo baax lamin doomi lamin ndaw boroomi xarbaax xawaarix yamu làmboo sewal na doktoor luwaay wopp bu taflee nga wér ba def buur boroom baati na koy xam la jël na diiwaan dëggoom baag taxawaayam ba doy na ki imaan di rëjji lay xiriqaabar rijaali jàllaa kamaa jaasama daaral xuluumi jàllaa yenu baay bala noon cas di jéema awdaam sëriñ baani ko toogal muñal ba dem saam ta bamba misaalam du walliwumbaam ki ñuy sëf safi doomam di xëj ci muy raam coroog bis ba mu feeñee ci daaru dunyaa la daam xetti li xeetam bi xëyri sunyaa ka joorak bawalak saalu mag jolof njaay na ngeen jébbulu jébbal ko seeni ngànnaay bi awsaafi kamaalin laqad taxallaa xan awsaafi siraarin laqad taxallaa bu leen diingati jéegoom janaaw amul yoon te sañ-sañ ba ca baayam lu cay seen yoon sëriñ baa nga mu nàmpal asal dañuy naaw ndogaan mbaapak buy fél saful fafal naaw niroo taxte yamooy mbir suñeel du am saaw ku déggoon li ma wax xam ni Baara day naaw muhayyaahu ka badrin ni leen ko taafeer basiirooy sunu mbég leer ja day niroog weer muhayyaahu ka badrin ni leen ko taafeer basiirooy sunu mbég leer ja day niroog weer ba baay bay bëgg a dem géej la feen ci dunyaa atum jay sa si moo jay tubaab yu bon yaa ba muy dem la ko def muy mbégam ña doon jooy turam wi dogon nag moom xolob murit sooy bashiirun wa nasiirun li kulli raa'i shariifun wa shariifun bilam tiraa'i jamaalam jamu làmboo bégal na soodaam jalaalam jamu rangoo bugal na nasraam yitay xutba ya lay yor julee kiti jaam yëree xawsu ya lay sol di reere diiwaan dënam baa di misaalam suduuru lasraar xelam maa di misaalam suduuru lasraar tawaalib yamu taalib la jël na daymaan maxaarij ba ca làmmeñ wa waar na suodaan basiiroo bare xam-xam rafet ni leen kaar hawaa charqu sababil xuluumi lahbaar sirub tur wala làmboo bégal na lislaam ci saahir aki baatin malaaj sëriñ ndaam la jay seere ba baayam ñëwee temat maam ba woo koo ngote laaj alluwaam sëriñ ndaam sëriñ ndaam ni ko sàllaaw bindab tayam moos la hadda diya joje jabat hilay qus kero dandane teqet ni ñepp beeg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kero bop bindam baye jawabil islam hirdallahi hanil mu'minina cey dam lile tax ba serin bas di bahru ridwan du nax mukute deetil kumar na dem nan sirub da gamu lambo ca kun fayakun misal ma dalé kaolax di wal basukun kërëm yooye fasalum daleen di may naan sirub ndox ma fatuba wa daaru man naan ku baayam ma sa nandal ca dex ga ngay buur purit muy catalu xol te dàq kaabuur ninaa yàl nanu nandal bi jaahi maamuun te mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ninaa yàl nanu nandal bi jaahi maamuun te mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما manatuma jekki kene kumay joy serign bi tey aduna ya kama juuy serign bi waju ko ci san ci sa xol ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki kene kumay joy serign bi tey aduna ya kama juuy serign bi waju ko ci san ci sa xol ko manate gisit mu sew ci sam xel serigne bi waju ko gisal mu gis la ko manate gisit dutax mu doy la serigne bi waju ko musal mu mot la ko manate mosit dutax mu saf la serigne bi gaay ko amante ñak ko kuñ manate ñakit dutax ñu faale ko serigne bi gaay ko amante xewle ko moote ñu deug mu farri joy ba fekki ko serigne bi wa keram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu rëy bam jar yéem sëriñ bi waa këram ñi nañ leen war maal te fonk leen def leen i nday bu kenn laal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba lépp yàlla du leen nit sëriñ bi xar baax la bu yàlla feeñal amuñu rookinaw le mbaakuy feeñal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba lépp yàlla du lenn nit sëriñ bi xa baax la bu yàlla feeñal amañu rookinaw le mbaakuy feeñal sëriñ bi doomam yi leenan leen jiital di leen si yaara mbir yi bun ko juutal sëriñ bi cantoo te xeyaas mu yees ko te moom palaas bu ko wutal mu fees ko sëriñ bi yow xeetoo wulaan malaaka te doorawaan doo ji ne doomoo saaka sëriñ bi yow niroowulaak saaba yaaraw ne daa xool di janoo kahaaba sëriñ bi yow yaa jiitu gaay yi diiwaan yaaraw ne daa feeñali mbóot di baawaan sëriñ bi yaaraw gaaya daa fanaani aras di xuus ci dexi leer yay naani sëriñ bi jéggi nga balaa si xutbu ngir sàkk ngay xew sug yu sàcc xutbu sëriñ bi yow niroowulaak jiileer yi fagooni roog sha sali mbaati jaani sëriñ bi yow yaa boole mbootam ngéer ya ak ate ak tañ tañ ya ak seen leer ya sëriñ bi yow jàll nga ngéerum mbird yow sa muxaddam du jubóo ki ardo sëriñ bi weesu nga mbirum ngilaaya xam-xam bu it raw na xam diraaya sëriñ bi yow niroowulaa waliyu fagoo ni roog ñiy woote ak mahdiyu sëriñ bi yow yàllaa ni laa nabiyaa ndekon ku lay woo far na yaa nabiyaa sëriñ bi yow yaa wuutu ngen di yon nen saagati xol gis na ko dootu wan nen sëriñ bi mbir yaag melo yaag di koom ya day saf meloy yon nen ba ak soloom ya sëriñ bi muñ gaag natt yaag wakiirlu ga day saf muñ ak yon nen ba ak jer leerlu ga serigne bi wetal gamu wetal yalla bokoy xalam mu doy la far ci yalla serigne bi xerga tabega njambar ga day sa tabe yonen ba ak yaakar ja serigne bi noy ga kerta ga yermande ja day sa xolof yonen ba ak yermande ja serigne bi am ga da duga ak lewam ga day sa da dug yonen ba ak amam ga serigne bi tey ga raglu ga ak lewam ga day sa ku xol yonen ba ak mu ñam ga serigne bi wax ja ak waré wa hadith ja day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi nim wote ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defon ci tarxiya serigne bi nim xeexela gaay wuy fi day sax na yonen ba defon quraishi serigne bi ñam tarbiya won ca baawon raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayon serigne bi nim leerala taalu l'islam day tam jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xasiye sal dina te ko na taal bay beug fay fa san serigne bi mo bayat la tola tunna ko na di bay dian di gën di sonno serigne bi mo tuxal bi da ci rew mi akado ye jahil so san ci rew mi serigne bi tax surga du faale ngonnam te xamni dañ da gonlu boole mindal serigne bi tax kamil di jar ña ay témèr te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi tax kamil di jar ay témèr te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi mo dindi ci rewum fo daan kuy wagn mba kuy wal ñongi setan serigne bi mo tax ma ñewon ca baawon bay tu ak fon ak yu melni yaawon serigne bi motax bepp serer bayinaam bawal bawal basa ci pel bay safam serigne bi tas daara yi sampi deum ngir daara ye dañ da daro kataam serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow ken du ni naam geewal ba xasse ak ciow serigne bi tax ba ndaw ñu magal mag ni ba mag ñu bax ñi far di jital ndaw ñi serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni ken daw fu dox di fonki serigne bi tax banum walaf nu tekki te xamni ken daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makkah madina difisiyara ci di uti dina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yu bay hidaya serigne bi tax wa makkah ak madina difisiyara ci di uti dina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yobay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tim da ko xamni taxaw na jareem so taxawé jareem ba deggu kabbam adna do tu jarf yow ak koppar so jilije ba mag nga ñew ba sappé so xalamé adna far la sappi sabax yu reuy yoyé fataax njuru bel so xalamé tuba mu mel ni burbal so xalamé sun bar ma fe eru tuba ak sangi guy te xé ya xara bis boba sétal borom jéggal ma nekkon jéréem dona tabax lu farna ci tib khabum ya ma digal tekina sangam ba gemam ga feena sangam ba war khabrum ba jom jeexna borom tabax gure gamo man jaaxal su xarame tuba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor maysa tabax gamuy tabax kajul ci sisa wamtati ya tagale balakisa kane kajor kane ci tan misa wamtati yaay nakar wa ndak be kor te xamni daaw jek ak daaw no ngi bur yobbu ngam mbeurma lamb jangi ni goram
0: UKPFM.
2: الحمد لله سنغفران وزيادة.